nandoga suksu nilo nilio ti katagya kang ito na noktan tu sa diyang naman nipikilo aktay lima kuya ako na ang una sumunok parang naman na nong mo tayo ba sukasang isiwilyo ni tumingiti hundo ni tutsakto ni tamaon ilong ilong tukura ako kutu di imbing ni naman na kao nang iti okra di tayo na upayak parang inyo anil ilakrimang karakta.